0: Sindur goti ko lai lag dai nai ni koi bel khore na la ne ko. E hai sanu baba bel khore na la ne ko.
1: Kau sai lai
0: pani ke ta bhande chai na.

Vida ma paryo dui paisa ko sindur papai liye ujo bhaneko kabasi roi kadi.